0: Kuna makum sata tangka mukanda. Matias 6, versículo 1. Versículo 24. Yang ngomong gamis yukur maktuakin, gamis yukur taktuasim. Makum sata tangka. No mowahi ahasa kupangela banja basukulu babali. Momu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basukulu babali. Kumpangela ufuko na njambi. Misoko sing koko winga ng magon chimbom tekay to afeti kamanga kwe maati sa itanga kwe koko winga ng yamju ma ng koko winga emku kung ngabami kaga kwe kamami kwa kasi ya pangang ngaba tungcha magon ngagui magon ngagui kwe five ta kasi ng ya tung Ofu ya mbasi, ya kwa inga kwe, tia akhiri ya nge, tia akhiri. Maka manda, para awati tukwa ngei, ka uwa indiri mbasi cha. Mkwe sa akam bibi lakakom, jake kwa mtuwa pangela nga ba, tung ai cha. Momu, mungati tukwa kase, apangela nga ba tung cha, akam tunia ngui, tuwa pangela ngui. To mungati tukwa mkwe ngei, kwa nge utaka ng, kase mwa, mapangela nga ba njambi, ya kwe satana. Eh mukhan kunan jambi tamkhai ukukundama mukhagin gautaka kun kukukundama andri satana tang tama ko denga kukuben kang itotongsha thongchak ai pangela ke un chingkong ngui ya ke wa muhatong ngui ong doge wana musenge wa ya koma kubang tanga wa kana ko ke kum kubang Koke sintu na ndibita ke chita chike kwa chao tenka kwe mga. Mako uke wana mshenge mchao kwa makuwa ngu. Taka ehe ya ke uhe uke. Uke wana chu mshenge. Ya tuwe mlechika ani khan. Tanga waka ndoa. Ya ke chao take u. Toke nga mkukum. Ngo chika akeke nga hii chika kakunko shimba. Kaya nga kumkong akamutanu. Ka faifi. Kanga kum kum kum kum ka faifi. Echi tuandu achi. Tachim da kum kum ka faifi. Tanga kum kum kum. Kaya waka katini. Chi tuandu achi tachim da kum kum kum katini. Senukuta chuke panga. Senukuta chuke panga tute. Uka saki mana kubang. Saki kum kum kubang. Taka kukubang. Kaya kum kum tuna. Kaya saki mpanta ke uchi kambo. Hinda ki kong. Hame humpra chi tua. Humpra ngime. Tachim de Mkubakawakwa nga. Ta si usike panga kre. Si usike kong hamtikambo. Takasake mana. Takasake mana. Si usike kisusike kukabumbu. Chika doye ngime. Siki nguwe katinta kikawa. Si usike kundake panga. Si usike panga tuna. Takasake panga tuna. Takasake panga tuna. Hey. Siya khade kem nga seke singa kuyakula. Tum na sake sang kwa kula. Taka he. Sake singa kwa kama ke he. Nima. Oke kaya. Wumbu. Kango wa ndo anga kwa anga kwe. Wute wange nga anga kwe. Mchiusi ke panga. Tengwa kande ke ala. Tengkulima ke kama da ngu. Tengkwa teka amak tui shimi. Amak to tui shimi. Yandu e ke kuke kwa sama kwa mta kwa kaming. Ta sanu kuda ke panga. Kanda nima ke kwe. Kanda nima ke kuke kwao. Sakuke kawakuya, nukamakan hangata kawaka, kakum chausisi. Kanang never can do a clay. Ngat o, to the great talu, to the good mimusisi. The kama came on, that's your the goat oo. Gone, that's your the goat oo, the kashanga chawa. The kashanga chawa. Ya chawa, kewa. Kekabu, butan de kewana. That okay, too. Teka se kwa ngabangu muta nge chinde singane kwa ngabangu nge. Nga nge ngabangu muta nge chwa kwa ndwa. Siak oke nga kwa ndwa. Teka nga nge chinde, ya chinde kwa. Ya chinde kwa chinde tenka ngama te. Tanka ke kwa tenka kwe, ngonde ke kwa tenka kane ka ng. Ngoke wa, ngoke akale ke wa chu. Teka nga nge chinde ke kwa tete wa chawa. Ya ke ngaba chika mung teke kabi u, teke kabi teka ngeke kham. And they touch one night, moon. Then they, hm, does it touch you, moon? And the chick touch you a cookawa, chick hua, the gateway, a cookawa, come condo. The come condo, come condo get quite in the way. Gagane gang, Macanda go, name who she. Mjagi Tabaquia, Danga Achoa, a banaba, a banago cacho, and Jack Tabaquia. Danga can do a keep out again more. Noa ng yashoko, ta ng jinden ashoko. Tengke ke ta shikak thaba, nje kak thaba ta kuya, min gama nge mi shoko shuma nge kare chua wa. Teka chuka ke ondo a, kake kake tunda problema ngau. Ngau, ya ke anwa ke ng da akwa sa akula. Ta, sa ngau anko na sa choke ngua kwe. Ng a, sa ke ng a. Going like I'm a tiniri. Tiniri. Took a great yalviri. Twalviri, yeniri. Take a good to me, they go driiri. Take a driiri. And they're humble alfiri. Chick Kwangui. Can you take a sassan walk away? Tragasa and walk away. Chick Kwanda Kwangiri. Tangele. Gereka Kangele. Do the good Chungtenga go Yaleman doa. Then what a good Chungtenga go Kakakam condo take, Kakanga go, then get again am choka plani. Kako choka plani, Tako Kango Changaji Toko or Rikanjo. Rikanjo, Shak out and Nimia, a coat as a traka. Dequa, a good Kakam condo gam condo, as a chicken of Gundak Ogui. And no shatu. Impassion, who are so hangum. Then gam Jumanda, that can do the ground, Totisha. Tekanan kan sih tuan tuan kem tentang kong ah tentang juga ada sanggup dia wah wang num tentang hekam kondo hekam muda ke kanji dia kau macam muri jaga kau muka kau mungkai primer uci apa ni ngapa sih tuan apa ngapa ke siapa mau makan ni tengah kau kumpul blema macam apa ke ing ah hekam sing. He got sing yak, yak kum gong, and sit tonsin yak kum gong. Yak kum gong, and sit tonsin yak kum kum go, sit on location to go, Mzam Jang no kwang, who do you break into the oven, Mzokum, break into the. That Ajiji. Ah, in the gummy kagang. Mzak Ajitwa. Kagang, Mzawan Greka. The Kamjan Divan Greka, Mzan Divi. In the Masitam Japangala Tuncha. Mankan the Gumjau, the Kamjan Divim Jajach and Kali. Tegam cia cing kali, ini kerja kau kantung kau panggilam cia pangga, kandua kangwa, panggilah tungca. Tak kau benda ngamak kau dengan kau, amatu yang cuma ngatua, yang ngatremoa, yang ngatremoa ti. Yesus Kristus itu umpamai ngamu, tu masih gagang, he masih si tuan kesin, si tuan kui, kau masih si tuan kui. Tamu kui, muka uang tamu, muka uang kau cik anu kau lagi uang si tuan nak angkat. Tamu aku, ye si ini cik anu wana wasatana. Muka ini kui, satana, hele kui cik tua, hele kui Yesus Kristu. Yesus Kristu wang agau, masing gele, gele cik anu tua, ngau kau anu acawa. Tak anggap kau kau punya Yesus Kristus tu, engak tua ah, macam mana ahang gula, mungkin saya kau ng, mungkin apa nama panggilan, wajan bicara, panggilan tungca, tak aziz kau punya engkang, makwa dengan apa ni ngapa andiwi, diwi engang gula Yesus, mungkin Yesus Kristus engak tua kau, kagang, mungkin dengan asin tu tua keng engga, tak mungkin dengan kau, sama muna sula, ya mju. Mabangkata sesa. Mungkin semua kian. kamakang yesake panga kaya ito te ka kamakang doa mkesing yeste kira kesing titwa kanda ake kwa tenga kwe kwele make kama te kwa te kwele makwa ke kama ama kwe shimi ama kwe shimi kanda kama kwe shimi yandu e kuke panga kwa mte nga kwe kama doa kasing apangela njambi hezin ka apangela kwa kakwa kanga kamake satana akakuma anga kwa satana ati satana kwele make kama satana kwa tenga ama kwe shimi ke akuke kaya kuke uangele kahi kwe njibwa mcha kwe panga atene kwe pangela mi tak achichi yesu kiri tuang atu ngak thwa a satana ng satana sa chik thwa yesu kiri tuang ngak thwa kao chik thwa diri e yamjuma a hangula apanga wa hangula chik thwa panga wa akwa ng kacha tang ng kange tua o ka kawata yesu ka kawata satana kan chik thwa nake panga tak tama kandwa yake ale kulma chi thong to kama ti chi ye kwa tinga kwe mi an ngai mi che ke panga kai ngo sa tra tum nga kwa an ngai mi mi chi ke ya ke panga makula ka ngwe ya an ngwe tanga kwe ak toi singa mi mtem pa koko ben ngang hangula yesu kristu ngi yesu kristu yang ata yesu kristu atu ngak thwa a go chi kan hengele ke chi chi ngak thwa chin kwa kan a chwa a chin ngak yesu kristu atu ngak thwa a thwa ko ko ngang ta ban ngak du bin che yesu kristu hntwa ka sha wang gre ka andu ka chi pang ka den dole ta kan den dole kan da kan chi thwa la ke pang ga yesu ke chi thwa ka da ka chi ko ke pang ga lo ke sha wa ngak kwang ka gang a basle ti ang apan ngak ba a hangula ama pangela thungcha ama pangela ngaba yesu ko kanne khong apen ngaba ahangula akapen ngaba pangela yesu kaji pangela satan kana ka twa panga khalachin le ka akwa sa kula apen ngaba andibi hunchi pangela yesu le of andibi pangela satan le hai nga ka hun ka wa kosa kama kosa gumchi ko chin ko ko thongcha kwa panga apen ga andibi chi pangela yesu kristu ngai ni yesu kristu yang na thwa a go chi ke ka ma ke chin kwa ke ang za chin kwa ndo ya ke yanda ya ke khaiti mkung gu khang za ka khaba ta ke ng den ga ya le ma ka kwa sa mi ye ka kwa sing ma mo ate chin kwa ngu ma ko le kai kama ta wono ni ke ung chi thwa ngai ya e chi he ya ke kwa sa ya ke ngak thwa ya ya ke ngak thwa chawa ka ngak thwa chawa ya ke ngak thwa mwe ni mo mu chin kwa khan do ya sho ko sing u ke kwan chin de a sho ko sing yo ko na problema ta a chi chi ko ko ngi kang ba kang ngor ngak a pangela yesu kristu ngai yesu kristu ang ya ko ngi ngak thwa a Yesu Kristu wa prondo mkukwasa. Tataka ng mumwene. Mumwene atu mpanga pangela thungcha. Tamkesa mbimbila ke kwamu. Mtuwa panga pangela thungcha. Pangela thungle. Mtuwa pangela njambi. Ndeko satana. Apanga ba hangula satana ofu njambi. Ta Yesu Kristu atu ngaa. Kwa chika ngaa tuwa zitwa kyang. Zitwa kyang. Yake sianda, take kriti. Yak, mjubo kwa semi, tamasi yesu kristu ke kwa sa. Morijin afasi, yamju, baka koko mingkai, ahangula. Yamjuma angula koko mingkai. Ama angula yesu kristu ye wang ngatwa kau. Di ama angula satana wakung kau. Satana wakamu. Gue chi kam ke sa he chen kwa ndwa ke o gele ke chi he sa tana ke ka mu ke sa bi bla ke kwa mu ti gue sa tana wa ka mu mu tu ma yesu wa tu ma mu te ta ka ma tu ma sa ta sa tana ko ndwa ka mu gue chi ka he chi ka ke kunde shi kwa chen kwa kang ba ko atambula yesu kristu ngai yawang atwa. Huna. Satana kung waka. Bisho goshing. Bakako bingang. Tambla rizang. Murizang ya. Sona akka. Hangula. Njapen nga apanga. Twa o gasing. Chitkawa a. Kangulwa nushing. Kobi kung chikang wa. Wa kama anun. Twa gagam gak atoga ni tamgum twa ko. Kano kwangwe chikang hechi kwa kandwa. Mungke panga taken nga. Tatama kanda, koko sing hey. Kole maki kama, denga makto simi, naku satana kuniku langam. Takam dangaway. Ah, makto simi, kuka hey, mcha kwepanga kaya. Chika kwepanga, a kwangelikin the kwepanga, michi kandwa, mchimao. Makum pasam te. Koko ming seka sa rizang. Rizang, iskutuan nga twa. Yatung nga. Tapanga bachi. Mching amaya. Hangulaya, Mchangula Yeshun Lee. Mchakto, Mchango, Mchakwinga, Kakwe, Chicha, Mchapanam, Changula Yeshun Lee, Kubungang. Ame, Mchabundila. Jam Jumba, Anjuanja, Kakokungang, Akekanabanju, again Yunganjo, Kishak, Anjuakangui. Akakanju Tenga, Topanga, Jupanga, Tuncha, Momu Tuncha, Kuakwa Sanju. Mom kan jawab panggilan, awak panggilan satu nak tua pangga. Mom jadi ungkapan ni dan tua ungkapnya. Tak anjur tau, agang kau kunci tay satu nak agang kau kunci tay Yesus. Jadi tahu jadi kau sih sih. Open jadi kau sih kau satu, open jadi anjur kau sih kau ah. Cincok makang, nak kau tinggal, ngap pangga sih kan, muda pun itu makang, nak kau kiti, yang jumbo kuasa. Tama asinggal makang, kamu kondo kau sih tua ikut ingili, ingili. Kang wa yesu kristu ke nga thwa nga wa kang anga gochi ka klot khaban me mega ke kang yo ke khaban anga oplo blo ke wana opo ya soko soko ko opo ya yang da ka soko soko ko ya ta aji ko ben kang hangula yesu kristu kan nga ba a nta ko kang no be ski sa anyu nga a nga ta yesu kristu ka ko si to a ka ko ko ko yesu kristu jamba ko si mi manga na amen
1: te Eka. Yeah.

0: Eska.
1: Ya jua kami ke kuning hengkang, ovo cuma ning hengkang. Bala tetiang jukon hata sa masam kanda ke yo ele. Tuwe tafir suwa tolfu tamchagda fertini ma. Ta tetem kuto nene vundila ovo mkuto nene tanga ma kumisila ta vundila ta ma vundila tunen nga da tanga mvundila walila juba egiyenga juba wa 3 juba wa 6 dawa juge kachia ati joy a juge kachia ati chwe a juge kachia ati ngbu aku tuma ge tsena ba kana ati 3 monga na kana ati 3 a 3 a onka opoka je monga na ang o da ka ju ga kha kha ko kawa kula kula jing ege ge da muri ang ka ga wose tswa ge tswa tma tsanga ba ju mpanga sa ju ge tika nga zanga kwa kha jwa ju ju sa a ngju tswa ga ju kanga ju sa tika kwa ju o mo a tsanga ka ng ta tsanga ka wa tswa ka wa ka ju ta tsin tsimbu ka ke gman ngum ka ami okay kem kwa sa tuna mkom ka ndam ko ka sa kulu ta ma sa tuna kulu he masih dikasih bundila datang. Oke. Okay. Kau misalnya dasa hanga no buno vene ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukuli kela kulia na mukuli kela na muku linyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi ve zikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa tsankwi masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dawan a tanku yeng dege hal hanga no wuno vene nguange Yehova kanine kama ngdage min a dawa alukenu inqabi alukenu wa inqabi kuli ange inqabi inqabi simi na mitima wenu wose inqabi ngsimi ngabagi qaqa ka huisese kula chingwi ka e a nga a kha nga ngavi ngsumi a dhawa chige dhonge nga chige dhonga tu nga giyam chige dhonga tu nga giya prat fandeni chige dhonga tu hum tham kwa ya chige dhonga tu hum poya deve kai thang twa wa deve e iba iba we a kesing of iba kula poya chi thoi e iba un thwa ke tu wa kushi aga taka kngwe na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa kuna kwake a kaga khuinga kwake a kawisha ka kathi njuma ka njuma ka ugwa tenga deka ta vulienu mitima yenu khikhi khasen kati vizalo bienu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njami yenu. Hmm? Ingu shwe kwa mekama kikhe tewama huna kawushe kakachikau. Ndibi nchia migawa. Manchuna kawushe kakachikau ndibi nchia migawa. Migawa yang o. Nga wishe ka ehe kumi. Manuwa kachwa ngu. Wana twage kuiwa. Dawa te twage kuiwa. Dawa tu. Ma ushinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu twage kuiwa. Kwa wishe kaga. Nga waki a. Nte ayasa. Mpayasa. Michi asa. Nga vi. Tateti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchate na ngage kam tani nge. Ta mchate wa dubi. Tete wa saa gawa. Kula. Teti kong. Yang waya saa. Teti kong. Waya kwa kuya. Teti kong waya hana. E. Koma kwa sing. He. A. Heke mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchate ngayi. Nge chikwa choka ng. Katua. Chika e. He kaya. Kage kumisla. Te kumisla. Mchate tronsing. Tua ge sa ofo mta tronsin tue sinti sin katikang. Ta mta tronsin ke ge ngaba gawa. Ta mta tronsin gwa gung ma. Ta mta tronsin gwa gung ngaba. Ta wunoni mta tronsin. Chigan ka mta sa gang ikwe sa. Ta chigan mta ta sin ikwe sin. Ta yoya gan ta mta yoya ke kula ikale. Ta mta gwa ge kamta de ngadege a. Adaba. Awa sin ngaba aga. Keti futika e. Hewe atronsin ki yande sa ofo atronsin ke giya. Ofo atronsin ke kama. Awashin gaba da. Den hen hen. Nga hege kaka chakate. Kaka masin mtati kreda South Africa e. He mtati atronsin ke kama. Taka ngang gawa ngandage. Dwe gangke aba ik ade ik atronsin aktu sa chikang. Ta mi kankwe ma kagu da u adon. Ta ma ke asa mi kankwe ngu mi kankwe nte. Mji gu twa ke tu wa ko se aga mi wa twa ta kula twa ni kula gu ya ka tami ya wa e wa gu wa twa ka ba kwa twa tu mami ka gu wa mi ge twa e wa ka ka ngi a twa na twa ta mi wa twa mo mo mi ko wa twa ti ke m ko ke sa a yo yo ele ke dos 12 ku ne qom ko Daga masage amaga magu ma kuntwa ke tuwa daga kwa cha he twa amaga ma ngete ma kuntwa ke tuwa Tike mkwesa chimbukang ame Okay kwa bundila ta nga koluta sa bundila Wale la juba jwa joya dangi ke ateti ya inganju Dangi ke atengke ya inganju E jwe kachi Ake kwenye wa kanda inga kwe Ofo adevi ya gehangula ekowa eska kachwang. Maka kakangawai. Gunjirika mumpao akeka kango ngawai. Akeka sikama ngawai. Ngawai tuasengi hangula kai wawi. Momo awa ka atawansansi. Gawangkula wa ya oejua wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Kachin nga akwa akeka daichia ka mkukwa njuka kechiri wa nganga. Katuda tuwa kana iti iu mungu tukituwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gede yesin e kata kanga ye ngumanju. Kwa yoktu yesin e kaya yoktu ye ngumanju. Kwa yoke kula juge kula. Kanga njwa ngate dangi ke kawishi kige pangila jo. Kunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
0: Eska.
2: Yawa yanwe.
3: Bunga bunga ngonkyo kamikam getiu sese hekam wanam hegea tiulo wan Nelson Mandela ya ngomikama kage kam te tiumul namuka kamwasa tikima amuka kweke South Africa ngwa domelang hotong tobela molweni abuseni san bonani demachironi shilo chile sani bonani gudai hoye dah mbamba moro kamwasa taligala kangia South Africa rekam kwa kamakwe bunga ya platform dinwi kwa kaliga ko nuiswe inka hanati malili make gya a ka sinko mwakang hatagi chike Nelson Mandela kwe hanakwa mgeti yulo xka fm kamandoa kwa kaliga ngu kenwa gya hanati make ya bunga ingia platform dina ti kwa ngong kekaya SABC wi hati tatia nam ngom kika kasing agyati mangwe o amatuti aikama lakwe gomiti kwa aikama ndoa nti aikama ndoa nti kama kakondesa 20 Yuli Friday kwa chigwe ke 2012 wala ka ngawa tiniri ati uke tuwiriga faa ta kama ndoa wa mchikam kama la wa ngawa wa Nelson Mandela ya nke chulo ki ayang kama ndoa wa 18 XKFM kake kuwa kake 20 Yuli Ohun, 7 sister manita sen ohun, ngaka wisese.

0: chapter 5 says ki ke hem tu ikha ma chak ma wo ko ma kham angui akwa ke te kare a te chak ma kwa na ki khen ma te thon ma ko te pe ma ko te angui sa so te wo kho akore do ma ka ko khen ma angui ya gwa so ana ko tu ya ma gu ana kam kama ma gu so te angui sa khen ma kwa na khen mi ya ba so khen ma kwa kho tu ya kho te a te kwa kham ya ba so ta khen ma jao be khen ma ya ba sing do lo ski o khen ma ya si kai ki mala khen ma ja jao khen ma ya ba si o ki na ma ki te wo khen ma ya ba khen ma ya ba khen ma ga na khwai bible o ki so a bible o ki khen ma hi ku ye ku ye n e ja ne ti te gwa kwe a nga si be nu te hi plan na ko te gya ko te gwa a te gwa amen
1: amen
0: so ti ya ba te ti ki ka ma ta nga o sa nu nu ta ka ki ka nya ta ku ye e ka ma ta kha ko te nga ki ti khala so ka ti la ba de ki ti tu ha pi a ki ti ku ye ko ti la ba ko ka ti ku ye ko be ti u la ba ka ma pe ra ti ki ye ko a ka ta na ma pe ra ka ti la pa ra ko so ku ye u kwa ma na te a nga o si ki mu ta ri fe n te ki kha ko ku ye ma la kya na mu kwa to ti kha nu ka te ngi he cha u ka wa na ti u ka wa so kya ni ma kwa te be te de tre khane ma kwa de te de kawa so ni ku ri sik khane ma te khala ti dri vi si jan te o kere kiti shwara ma ti in vesa kiti shwara ma ti ya de te o profita ko nan en ke kiti shwe brati so a kwana ke a ho je ja o ka ni dri ho je te o khe o kha ti kwana ha ba ka si tum ki ga ko ta si wo pa go be khane ma ta ki khala ko khane ma ti ki khala ko so khane ni ku ri ki nga ti ho te o kere ke sik ti a shwara ma ti shwara ma ka ti ho Saki can make Kalaka at the clay Yamkako. So Tao take a Takum can we here? Not Tao take a Tao Kava can make Kava, Hamba does a galag, not a whoopagum. No, can we take a Takumagwe? Tao Kao, Sikumoko, no, Tatun Kalokum, ak we here. So on the ak we at a tomb, Kalagun, a common Akomokata do Wogwin. Akui ya tie khata ata komsa hieng na no akui ya cha o tre ka cha kunyama so akwana ke cha wo tre cha do te kui a cha de tre ka hi so hambe cha close class go be cha mi cha do ta ma cha tre so ka mu na cha do ta kui a hambe ma ha cha do rota so nda te mi te kopi a te to a tie go ti kuri weki sa a te tie go tswana akui ya Shati ya kwe na kharo. Akuye amtoma kome kwe kesika. Akuye cha chekara amtoma kao kishie kwe. Nungi akuye amtoma adowo kwenu. Asha ashe kumo kwe kwe kwe kwe kwe. Adowo tabene hiye kwe. Kwa nake kya nama kwe acha kumta ma cha hiye tebe ncha dowo tebe. Cha dowo kwenu cha hiye kwa amen.
2: Kwa na akwe cha nata hiye kwa tuwara hiye angam aneta kwa si tuwara kwa si kwe kwa ane si te ukara hiye. Ayati kwe kwa kwa dawa tiwe. Ata kiye tukwa nye tama tani kwe kwe kwe Kwana nga kanim karata kwana ti fasi kwa kwa te kwana ti tran aba na kwata ti to kwa go bete kon fasi kwa ti tin fasi kwa ta kwana matias im 22 da fers nye kan der ta ka ti yama ko ti go fers ma kwana a kanim tam ka keri komando mense kam karanye tui ka siki ta go asa ngas ki kama nga ka ngam anza ayosa a ta ngam sa na kwa ka ti kui ka te kwana nuti a te ta saje Ti ngama ta to a kanim te ngama ta kwa kha ta ko to ti ngama ta kwa na ngu ye to ki ti kha sa kanim me amen ta ko nukam kala ti kya wogo ti a ku ye go ha yen kuren yen johannes 4 verse 7 ta ko nu 7 ta ko sa kwa ma 12 21 a ki khabana ya ngata ti wo santo to mu ko ngam ku ta ko nu a ngam ku ya tswara ya kham kanim o ka ta ko a ngam ku ya hito to ki ngam ku san no angam kwa hito tausan ansa sinu khabana ka kui kwa di kui ata ti kuya go be platform 10 ka siti eki platform 10 na ngomo kui chani makya kala ngomo kunu te manu ka kwete connect ye in platform 10 ki ti kuya go be platform 10 siti ngom kuguji ki mara ti kuya go to di traki ay ngi ti te kara kwa na to ti ngate kuri to ti te ti tama a ti ngi kwa tim ni tam ti a te ti ya Aka kwa nati borego, angosa nyete nati kwa kago. Ndeo vete kani makaya nga kwa hain, acha hati makwa kwa hamdu kwa naka. Ya angam kusa njasi, ndeo iya hisa na hini. Aka

0: Ach, Iriet, amogwa XK FM ke mbambara ha go kekete na di marets bere go bore shore ma terang. Tlarema tlon khwena brigadier Dineo Mokwele e she ko police and morga se sa tlon xa go khwen kisi e wa ga ding o a go directorate si ngo khurina jawe ta se sa go xa go khwen di a advocate Andrea Johnson he em. Johnson si u mushupie madlanga komisi ke hiya tingo thi ya go je a he go te kere karati go khasi u mushupisi o si o ma ngi tse u mboronga police and de sesa tang a o si u ma dumsani mo kumalo mo kwele ta hon tun kwen a mboronga kae go e u ka he go ji am Johnson go arati go ma ko a go mo kwele e tle ki nga go e go check up e ta khasi ku ye go ji go tle u tle go di te go shuri ka ti si mo kwele go a jawe e mo di kwano go tlase nji a si u ji nge kwa a tlase na go itam Okwe Johnson siu he e witi ga se no a he ga se di tle ya antla ba kara khoma go jao kara hitam EFF ke ete koma Julius Malema nga ati sino ham parte he November mki mukunda korokwe e wina ati nu nganu municipality di ji achaya kara go khana go te ko khwen a chaya kara jaroma ek ete ka gutam atama ko ya di parte siu 13 ka kuri na mu he no aki koroku ji kunkai go kwisi tama ama si kharati ka nga di sin municipality di jao khwena municipality di o ki jawa gwe no contractor na ana te jao ka go bem EFF na nga di sin khama e koroku e ki khana ki dango khate go mukunda ji ki khana khom ka sen sa ta go thi ya municipality di a khana manda sa kya ri tam Kwakutuye kwa political party a KwaZulu Natal nza shuri karahuiti avasiti kamji kamukunda korokuhe November mkim. African Renaissance Unity kumtuma ARE takiti he Durban ki shuri kaiti borigarakwen akayo te kutaya kutwa iti ikim. Kwek etramati kwe ans pepile mahlaba kaitie emka party siki tahwako Afrika maibuye nza tuwe him. Amanga disin ARE kwena ngo kai nja jawa e kom kara kung kagwe ngo mbunga kwena manda he e parti si u e wodam. Amanga disin parti he ngo kurina sere di ngwa tuye ak ete kagwe ta nuk ete he emka parti kwe a jabulanu kumalo ARE siki hamta mahanu kana tim. Borisi u kheriwem. Minister Machara ji jawa ak ete rama veli au kamp nga disin nuk a kuwa tuwa mwaka kainu Back and closure ho shi u hi he buru na ki tse shi ka manda e kom ko charawati ngo ajwanga e ana che karahan ke ya manda ko tewa idam. Ama ngo wa tru ki jao ka hoi e shuri karati ngo buru na na kheu ho kan kwena ngo diha na eya na aki kya na ngo aka khana u kheu ho ji a khana cho ka kya isa nom. Aho e hi ka iti kwa na he go tsan tseu ni sha ga go te go question kara ga go go di choice ke a ite game o kam botam shi kham shuri kara dis ke nga dis ni buru na khan ke te tsam shi ka ga a ka no khana tlo go di a back and close re cho di ka kya ite dam ama nga dis na ho enyam ka ite go jaro ka e khom ka se ke a ite tsam shi ka buru na no hurumende na ho dam ach ir bore a da te ke khere nge ha bana ha tsu bore te ke ke se nge tsama ne ga ire tsama go yom
1: Ach, ich komme mal 3 Minuten in der SKFM, dann komme ich da auch mit der Flüchtlinge geht und dann bin ich der SKFM kommen kann. Gut, ich komme mal, Brett Gier, den um Quelle gegen Take, Kausika und Hofa, dazu geht Kamsung, um Kofa, geht Kamsula, geht Akkrang hier Prokurieren, wa Andre Johnson's Gehala, Kwanda Johnson, und dazu geht man lange Kommission, dann kann man, Gehana, ich hatte, geht Chusika, und Gehia Koniga, und Geh, Overklack, und Getrukwa, und Gadimishani Kumalo, und Gehim Quelle, Koniga, und Johnson and the two gays sing uti over Kunan Krisia get you sick on Quilla, Kunaki, two sickers and the two kick walk on gang game quilla, ya ng hepper, no good good season, ya call the cassis sing, gang he, tigan long shaggany kuna, gang Johnson with two gays sing, da sick crisis, ya cotter go jalakwang, the gangs get in a comment canica. If ever Julius Malema. Ya alert ka nge tu gite nge November nge tu stemi ye kane ka nge ya ota munche palati tiki ti koma ya gya kong shishi kwa umcama ke diartin ka ang gichi klawe ng kanyi ko ang kage kango i forkisa manifesta ng ke municipality ti koma sing ke ti koma sing ka ng ke kontra kawi ng kising sing kuy ka kansi sing gita tu sing ngo chala si uskan if if gichi ng ke stem kakla ka ng wachin kong chika ng wachi ibn ko na ya tu sing ng ka municipality ti ng gichu kwe ti kisi kwa ng Parti jek kaki cawa kozun na talit kani kunai ng gichu chala kaki November stem kang wachi ding ing wa African Renaissance Unity kwa ngi ngwa ARU kani ka ngi derban kuchwe hana ki parche jhegia kwa ng lera ngwa pepele malaba ngani ka ngata i ki MK parte ki African may buliye u singa kwa nta ARU kuchu gita ngi gaya tu sing bunga sinu ngagi layer sing kare ng parche kuchu gita sing ki chagi chika ngu ngang gitwa tuat chika ngang ngang kwa ngta MK parte yang aja bulan itu malu, kita kengi ariu gitu gitu dasar dah lapang agak kau yang kuat. Kengi fasi. Mana serang aku wan mau beli outcome gitu gitu kita kengi yang gitu gitu hana mereka bikin closure. Nah, ya kuasa kawan kuasin memeh sengkit mereka engkau ngun aku. Kau tahu gitu kita dengan kuasin kini memeh kau plasi seng. Nungkin kuasin gitu sekarang sengkit tak tunggu yang kuat. Kau sekarang gitu gitu hana Tapi nak kamu semua gaya usia saya, wah, aku kamu tu cik, dari kau titi sana, ngah, tu cik kita wang ngah calon tu cik gua, bangai kamu kau sen, kau bikin klosir, kaya gaya ngah, kungkua, tekan kau sen, dah satu bangai kamu ngom aku wang kau, kung ni akhir fam kau tahu ni akhir sam kung SKFM.

0: Efka.
1: Tahanda platinten kuna garaka tiriha o ha platinten kun am taha jarot ayaku platinten home ya kai kam tama ama ya ko ya kara ha ose wikino nde ko jiko ha ama kami kan mandela ata tese ho ada odomi ho ada tesiki
2: ai kara nche tik e tim e ma bandera ambe dino tek ya kara te ta ve ti bandera ya ko ngom batso ho no cha ha ngem shure ngum a emtine te omgum tako abe yengu shi khamade tama kha khamme ye ve pa mtwa thuri ko tsa nyoma hema ai kara nche tingu i khane mo ka jana khama ko ye di cha wa taro kwa ga tse kara ko yim tsa koma ko khom ma khama don khirino nyama ko khama tseno tako yare tsa tsi tiki tsam ka khwe ti tse you the jam te tam te man ke nta kha pasi kwa ko di fem ta man ta kha a ham te ko ku nga kwa di te ko nga te a ham kwa to sa tam ka jam ta ta ta la ko tsal gra se ti kha ti kha ti kha a di man ke ho di taro amana ko di taro amana te to ge di ma ke kha ko re cha no tam ti kha ga la kha te no bandera kha ga la te ya nta kha ngu ya tam kha ta ko te um yo kwe kwe ho ta me ko te ka o ma kha ma ta kwa ta hambe te ya am ke wo ko kara he kwa kunka goma ti kuta machamo wa tokare nganga ha kwa nka ya to be twem ki gome juma ngeta juma ti no khamate ta mate ya muwa ko teta bicho te ya muwa ko teta ti mahachata wa sanu bicho para pata ama ake ata ko ni sana hano ke wati yo be akane ya ti ko akane be shata ne shata ni makuye ko kunka ra hwata no gane na ganta sham ke uham to wa hwata
1: tse re tsane ke re ete go tnte o ntse tsaya ta ke ke nna ga tempo ga nna go dine platon ten kwena na ta ga gara ka go nna ntse ha go dikutoko na tse o tso a ta tempo mo Nelson Mandela te ya go rata siki
2: no a ta tsa go ma teke ma u ma pe o ma a ke te tswe go no a mtswe em ka te tsi no go tya e kya e kwe hembe ka te kwe go no dinga go ma di je kwe tawa ko bere ti tama kana ma ti thoro na ko dime he mbadela mabati ya huwa kwa nga malo ki we bere na kwa ta ti nteka la ko am yo mka go di ke he go koka ke ke we kwa ma ana che ga ke ga na ga para fandene ana ke e am tsare ko
1: oh
2: ta ha ta ti ka sho ka ta ma khom ta ma na ta ni ko ai go ne ti cha m ja ta ti ta cha m ka re tu ke cha ma ke ga ma ata kwa ta no tsai cha ngu ya go ko em ko ma ke ke u sha ga da awa ke khere ke taba
1: no ata ama domi ye khotan nga am dams ka kha kha mi ko kha cha ta kla ko ko hinten adams ka ama dukuto kara mi te ko ben tango adam ka kha ama kha tere tere tere ta
2: ye ko tan dia khala inkosi yami namhlanje yekile mina ena ngulunkulu yetu kodwa ke yena ikhona lapha emsebenzini tinikile thina bonke le mathwana nabafazi madoda uyele lenkosi ngani si uyazi thina bonke thina phumela abashatini kodwa yazi intaba ntaba taba zethu namhlanje ngiyakhala anankulunkulu satani ufikile lapha kuye namhlanje ngihambile lapha phansi kodwa ndiyakhala ndiyakhala ndiyakhala lenkosi yami lo ngani nyani nyani ndiyawuxelele ngoku mna gama mamukuwa ndikhetha le xosa mpela
1: an gara dangi ama chief kama mam kwa platin da sin tuwam katar kwa yamha ma kwe an bunga zan kwa an jatta maka te ma kuma te an sika kham an hai dham du kutu kwe je kha te te humu sin presidente ma kai te hima Dr. Nelson Roli Tata Mandela an sika odom ye kwata na ma teki kha ngu ji tuta kak arti piro musabanga XK FM platform 10 ki
3: bunga bunga no ngyo kamakam ge tiu sise he kam wanam he gya tiulu wa Nelson Mandela ya ngom kama kage kam te ti mul namuka Como sa tiki mo amuka ke South Africa ngwa dumelang khotsong tobela molweni abuseni sanibonani ndimachironi shilo chile sanibonani gudaye go dag mbamba moro como sa taligala kangya South Africa re kam kwa amakwe bunga ya platform din wi kwa liga kho nwiswe inqhang hanati malili make gya a ka sinkok mothang hatagi chike Nelson Mandela kwe hanakom gitulo XK FM tsamandwa tswa le kancwe tenqwe gya hanati make ya bunga ingya platform dina tikwa ngong kekenya SABC wi hati tatsya namngom ke ka ka sin agya timanwe o amatuti aicamala kwe gqometsi ga tsamandwa Nti on aqamandwa nti qamaka kondisa ka kondisa 20 July Friday khang wa chigwe ke 2012 wala ka nga wa tiniri ati uke tuiriga fa da kamando wa mchikam kamala wa mwa wa Nelson Mandela anke chulogi ayang mchikamando wa 18 XKFM kake kuwa kake tundakste yuli mong 7 sister manitas mong ngaka wisese.

0: Eska.
1: Nelson Mandela nga miyatika wa tembu nga ga. Ke transkai ge South Africa ge Oska Provinsi. Yage samukala 18 Juli ge 1918 ke ngalega wa mbuzo ke omtata nga kuna. Ya den nga miyagani kuna ya wa ke samukala kwesan nga nainu. Ya tong gaya nga ngoba kuka nga ge ka 1920 nga gati kota ka ya ge ke achabunga yinwa mkozi nkulu nga yiwi.
0: Eska.
2: All this we owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today. To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country.
3: No, ta ogerita khom kurita khoya yatema teya unwa tsarahema ta go kehema kartemye khobe

0: Nige ire tsamagwa ekska FM ke bori eswara madira marat berahom. Rice Mzansi no good party heta jamana tare a karatin shino Sara Mabotja ngo Burgermeister Siegwe tswane metro ke gana korokwe winanom. Mabotja ngwe sika Burgermeister committee ke ding economy di tsubuka ana go jutle aninja no tsam party sa Mabotja ngo tsancheka diketekwe ta tsuqwa ding ta go khwen ango jaroma tlotam. Rice Mzansi no good dark ekamjika dokwe jarok ayekwe a karatingo mukunda korokwike ko kahana jarok ayegwedam. EFF ete koma Julius Malema nga ati shinigye ham party November si mukunda koroko awina atinu municipality ti juche kahe na kwen a jaroji ache akara jaroma e khana tom karak ete ka agwedam. Adama kuya ti party si udertin ka kuri namuhe no aki koroku si jawi kuk eku isi tamakhanu si khasi na tika amangla ati si no municipality di jaw kwe na municipality di o waka jawa gwe no kontraktire na an ate jaw ka gube khana ak ete tinum. EFF na nga ati si nukama ya koroku e dangwe khan ki khate ngu mukunda jiki khana parte khana kom kasa tako tiya municipality di jidimanda aki khana te satam. Khabana tuye kwa politika parte ya kwa Zulu Natal nza shuri kaiti ngwe awa si tekamzi ka mkunda koro kwe November kwa kama tisikim. African Renaissance Unity kwa mkoma aru taki tehe Durban ki shuri kaiti bori gara kwen akai ko si kai ko kwa iti ikim. Ete kwe ans pepile mahlaba kai MK parte kite kutara ko Afrika maibuye nza tuwe hi na ama nga disin aru kwa mkara kunka kwe ngombunga kwen akana jaroma na ambunga kwen di dom anko khanak etekatam. Ama nga ti khasi no parte he, ngo te gobe ngrupu anko tun kwen di yaba te ko ngo te kumbuka kwen na huwa hoko hii ti ho am. Ata hak ete hien kwe MK parte siki, Jabulani Khumalo aru siki kana tim. Borisi u Khirwem. Kwe kwa kwe o ti no 16 kwe na kunwa ti houtu a wika tu sika Berlin ki kwen kareta ti ki, LGBTQ khot IT ki go thase ti kim mborong ka he Tier Garden Park ki tu si an kun sa ana go Brandenburg heke ki sina tim honor deise ne ka si di khwe ke he kuring go ete o tloeng go LGBTQ mbuka kwena o na mo sikim kanselir a Friedrich Merz ni go et an tseu ja go ta ko ya ti no tseu kara ya ma go ita ga we teng ni kwena a go e nya ti nam Buru jishuri ya dukwano hutwe anshi chikana tihe kwena akase ko yeki si kase na ko kanya tita no aki kuruna ti kwe anki ara kukia kwa kwa tita. Nekheri buru shu kheri wakaya ahe tubure khawana kate keke kwe kame yalf ire kama kuyum.
1: Kim jawole chikdi ya walinki nekheri ke SK FM tawle magia nkambukun gya SK FM iwi tangia tangkwe mga gengam yamin arivertin moyo. Rais Mzansi ke chikdi ke parte ngia oa good party ayi gani kunan ka he agi cha ok ya khalemang ngang ke sara mabocha aya gani kunan ke khamsa wa chikdi ke ochani metro aya kunan mabocha ka he gi ang ha te bunga yi he chikdi ke ka khin ai committee le de hm ying gi ga khamsa economy a chung ka mai agi asang uplani hm ai gani kunan parte chai ng ka he chikdi ke chuk akwe ke gani kunan chikdi ke a mabocha aya kunaki ngawa hm yi atene gi da thot kham kham go songa bunga ngin khale mang ngi eng gi chon on rais mzanzi ke chik gi good ka ang he wi si agya kham so yu vi ko mang ga chon ge kham ga panga kha sa chik gi chuk kan ama khoin he gi ya un ang ngawa ga ngi mugo gi ga kham so a plus la ga ka hangula ka chik gi ngho condition EFF ayin akta kawan chik digi o Julius Malema agi o kuya aparte ay gani kunate ki kamsang ki November ki plus lakan ay rekhirang hanggulan Ichik digi cho tu kamakot kang digi chong gyalan kan higya sang wa municipality ti hong kia vikoman aga gani kunan hong teni gi thot kam kong iso vikoman aga chik digi ka chonong kangan. Parte yung chik digi ng tiartin di aga chon namo u kang hichik digi ng kunisan kan hi achik digi cho kang takwe ki vikoman aga gani kunan ngawa ki municipala ay vikoman ka o hong. Kichik digi vikoman kang gen o municipality ti aga gani kunan mayne gi da chwa kam kamakot sang uwan. EFF agia kam kam ko ka hangula ka hechik de gen ho kun sakin halama ngang ka ng mugu gi hun thor gole kam ko kan fi ko magan gi wa municipality ti aga gani kuna gi chot tumina Political party ai jeng de gen KwaZulu Natal aya khunan kang he agya khang khang ko songa kan ke November aka hangula kan chik de gen ho condition African Renation Unit ai gen ko ngi wa aro kang he agen un derben akuna chik de ge chuk ngun he ke media ai gen kuna ge jang chik de gen ko condition yin aka ka wan chik de ge on chipelen maklaba yang he a khawit tamani chik de gen MK Partei ayigani kuna ke chik deke Afrika Mayabuye kang hiti ni gya kham kham gosho fiko makan agani kunan kan ngawshi ke chikan hi gya thwa kham kham gosho u gya ua bunga ngan khalima ngang ke ti kang hen khalima ngang chik deke hong hong ngawa ke tumina ka hong ka agye thwa un a kama kuya gya ngan kham sun ke partei ayigani kuna te ni gya ngang hiya teke a kang hi gya thwa gya kama kuya gya kang hi gya thwa ngalu kama kuya Yagdan yang kaya gya uwa MK ayi parte ngak kakao Jabulani Nkumalo Kang hea khawit tamani Cik di gyan kong gani kuna wang di gyan kong kaya gao parte Chang hum ay fasin Cik kong ngay cik di gyan kong kaya kaya kaya 16 cik di gyan chukwis ak kama kwa kwe gyan nakam ki gu Aka gani kunan Kang hea gya kam kama kwa sung waka ngay kaya yi ngay cik di gya uwa ELG BTQ ayi gani kunan kang he singya khamsong ati kang he chik de gen ko kunsan dir en aya partai gani khuna kang he singya khamsong wat i kang he chik de gya wan brandon ber aya gani khunan chik ko thisi singya ngun hade ko aya chong kang he chik de gya wa bungen chik de gya wan lgbt q aya gani khuna kang he khawitam ni singya sang wa tikang ka chong ngon kansalir yang hechik de gya of edrix match kan he agien hwang ya te ge tikan chik de gira thon ngal khama khwen ngwa khama go tu kan sing ag de ge chu kwa de ya chik khage gani khuna ko ang ke ti kan he gen ko condition ka krisi ga stene gya kham sun wan khalma ngal chik de gya wa thoin chik de ge chu ga wa gani khuna ko an kan he khalma ngal kong agan khalma ngal chik de ge ake nong gan kham sun agan ngal si sing atene gya ngwa khama go un ang ngal chik ang ge gan ngan wam chang mi hia nekhiri ayi fasi takem chawla du chik de gya wa yalfiri khamja dilagya samchang hum ge SKFM

0: Efka.
1: Yawa yande.
2: Ya juwa kamige kwa nyingang ofo juma nyingang. Bala teti ang juko nwa tasa masa mkanda ke yo ele. Tube tafir suwa tolfu tamchaga fertini. Ma. Ta tetem kutunen tanga ma kumisela ta vundila ta ma vundila tunen nga nga ta tanga vundila walila juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 dawa juge kachi a chi joy a juge kacha chi thwe a juge kacha chi ngbu aku tuma ge tlanga ba kana chi 3 monga na kana chi 3 a 3 a onka opoka je monga na ang o takaya juga kakak o kawa kula kula jing ege da muri ang taga wisi chwa gik uwa tama kakang ba ju upangisa juga chika ang asang ka kuwa kaja wa ju unju sa a unju chwa ka ju kanga ju sa chika kuwan ju umu akang kwa ka ngung ta akang kwa ka wang chwa kama kang juwa tisin chimbuka kikuman ng humkang ami okay. Kem kwa satu nam kom kandam kota sakulu tama satu na kulu he masih dikasih bundila takang. Oke. Kau kumisalah dasa hanga no buno vene ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukuli kela kulia. Na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandekia pano a ka hiluka naku aluluka mutima naku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa tangui masing mkongwa duwa kika chinimbu ka chinimbu. Ta gawang akangkwi yeng ndege hal hanga no vuno vene nguange Yehova. Kanine kama ndege ming agawa alulukenu ingabi. Alulukenu wa ingabi. Kuli ange ingabi. Ingabi simi na mitima wenu wose. Ingabi nsimi nga bagi kaka wisese. Kula chingwi ka e a nga akha nga ngabi nsimi a gawa. Chige gawa genga. Chige gawa tu. Nga giyam. Chige gawa tu. Nga giya parati fandini. Chige gawa tu. Hum tram kwa ya. Chige gawa tu. Hum po ya deve kaitang. Tua wa deve he iba. Iba. Waya kesung ofu iba kula. Po ya chik troye e iba kong troa. Ke kui wa wakushin aga. Taka kankwaya nante na muku li kela kulia. Na muku lila. Na muku linyenga na busiwa. Huna wage kaka kui wage kawisha kaka tihi. Njuma waka njuma kawo gawa. Taka nante kaha ta vulienu mitima yenu. Kri kri kasen. kati vizalo bienu kakuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kuwa mekama kikre tewama huna kawushe kakachi kau. Ndibi nchi ya migawa. Manchuna kawushe kakachi kau ndibi nchi ya migawa. Migawa yang o. Nga wishe ka e umi. Manuwa kachwa ngu. Wana twage kuiwa. Dawa te twage kuiwa. Dawa tu. Ma ushinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu twage kuiwa. Kwezi kaga. Ngawaki a. Nte ayasa. Mpayasa. Michi asa. Ngavi. Tate ti kohum. Kula te ti ngui. Kula kem ngui. Ye mchate na ngage kem tani nge. Ta mchate wa dubi. Tete wa sa gwa kula tete kong yangwa sa tete kong waya kwa kuya tete kong waya hana e koma kwa sing he a hege mi he kaya mchatia tia da yoya mchang hi nge chiwa choka ng katua chiga e he kaya kage kumisla te kumisla mchatun sing Tua ge sa ofo mta tronsin tue sinti singati gang. Ta mta tronsin ke gengawa gangwa. Ta mta tronsin gangwa gungma. Ta mta tronsin gangwa gengawa. Mta tronsin tue sinti singati gang. Ta mta tronsin ke gengawa gangwa. Ta mta tronsin gangwa gungma. Ta mta tronsin gangwa gengawa.

emtsha thunshi ngexama bekanqanga wanqonda ke lekanke abayi kadeyi kathunsha cuisa chikang da migqankwi maxa kuda adong tamake asha migqankwi ngumigqankwi nqe muthi kuthwa ke cuwa qhosi xaka miwa thwa takula thwanqi kula kuyagqaqhamya uwa ewa kuwa thwa kaba kwacwa tumami kaguwa mingi thwa ekwa kaqaqhamya acwana thwa tami wa thwa momo miquwa thwa chike mkokesa yo ele ke dos 12 kunde qomqo takamashaka amagama maqungthwa ke cuwa takamakwa cha ecwa amagama ngcete maqungceke cuwa chike mkokesa chimbukang amen. Okay, kwa bundila, ta koluta sa bundila. Wale la juba jwa joya dangi kateti ya inganju. Dangi katang kya inganju. Ejwe kachi. Ake kanawa kanda inga kwe ofo adevi age hangula ekwa eska kachwang. Ake kanawa yi. Gunjirika mumpao at eka kango ngawa yi at eka shikama ngawa yi. Nabi twa sang yi hangula ka iwa wi. Momo awa ka ta wansansi. Gawa kula wa ya oejwa wana kawsi gawa kachiri ta wa ahang. Kachin nga ay twa at eka da etia ka mgu kwa njuga ge chige wa nganga. Kaku da twa kana iti i u mgu twa ge tuwa. Kaku mamchi kakuwa Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ige gede sing eka ta kanga yengu manju. Kwe kwe sing eka yoktu yengu manju. Kwe yoke kula juge kula. Kan nga jwa nga te dangi ki kawishi ki ge pangila jo. Ki kunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.

mukamedi wa muso nga ngsege ngamke muli wala qomte ke tini tonga tuwe mani teke konke radio XK FM kamke wala ke khamem ke afiti ka ngwa mkopro khoram ke ga asunda kha ma ngke chang muku ge ka kwen ngwa ten kadang yang ge ajwa bunga ke woli ngwa mi a elimia ritsli anzi kamke asan kwa chimusi ngge ta afiti ka ngwa mko sonda kha a ya program sun chalumin gua Program magia ko misalan nga wa kita komke gospel a program ka kisi ka angia o kama muku giga sam gile ka mususun chimusin ng muku kwe kali gaba mkuma matusa muku giga sa munitin kakang am gile ka kulu ay dumsun gira sa prekala kuy heke chiwundilo ke kukumang walang kumsa angia chuang muku giga kwe gumi ang nga mko program ati ka mchi giga kama walang nang huwati gawa yalf irin awi mko kita ma mgita akhanyo yam wolewa yalfu na kam chigge kwa satwa yalfirgin mkhachide a tenkanwa mko program yangwa mchi undilo ngawa ta asa ko yage o khamu ko chimusila ka ngosi gege a wa pregala ko ke kokumang wala khumsa ge chwang mtine a twisa muku giga sam mkhanwa ya atike ka wala gang a oha 12 irim ko khoshi programa ge kom ge tim bundila kai tene ge ta akala otom ke chimusi lagi chwan ng deka khishi kanga ang hokong wam ke chalumingu ngawa ang agita wam ngwa kang kwe mugu ge ga tum khwa mkhuma ge honor in seva ngwechi da ge nyekha bunga muhema ge twa ge ge ge ga ko kuma ngi le ka tena thwisa a kuma mugu ge ga ya radio xk fm ge kuma ngi wala kum sanga chang mugu ge ga sa ko lite ma gwa tan kwe ge chi undilo ge ta a ko kham wa mke wala si da chi mu si mwa gmi kanwa program ke gan ge ta sa fita te dura chi digra sa ko program akru tom ge ko kuma ngi wala msunga nke ya chonu.

0: Yalf iri amohwa exka FM ki bori eshwere matera marats berehum. Veska pushi polisha na unwa tien kwe a dia a kwe a ho ko kia mwa tim. Sinovuyo Miranda dio kwe ka utwiti a ngye tingwe shiki ngo koroko a garasina tin kwe na u jao shi kwe karako aya ka siye tingam. Polisha na nga adikwa na 730 kakurimuro nga komo ika tayo shika ho sena ting ngo paklan shikim. Sesa kujitlewa tisini doke e se teko nga au kakaya nyama hui hiya tiko au au kukwanka isa kia iti nungwe mburunga kwe a u sika kapsta tisini kaika kwe kwe kisi teyo ewi gwe kwe di tumburunga a na kwe iye iya kote kwanka isa kia ako kim. Mbunga ndi koma nga ama kwa ngrupu Action Society taki tehe nga tisini ngwe hofu kaiji kanto unisa chukwini kutika ito a Tia kwen anang ay si Kingo muteto aninja tao sina akana wo gubetang mi kaklim. Organisasi si di kuya makwe a Juanita Duprie nga di sina kaya di chuyin ko di chikle di na anto ni sa haki di ngo hiya klo tia kuri a kwen a kwa klo ye kaya mboronga ama. Duprie nga di sino ngte si ka di kuwa tru kujika jao di tia jingo kwesen kaya da di na hasa kaya dama. Ay nga di sino kwen a Ngo kuwa tuwa kahate ko ngo muti khanao kujinata ii karahare tam. Siti pawa ngao na Johannesburg ke ee ti sinu ianu tunak okhesta sika khana khawana khatuye sire eskome ee kwa ngwe tam. Ata kui sena te ngo ngao a 5 miliar trande khasi kurota a eskom si de kwa tiki ne eskom a karati sinu khana a kwa kwe wokwa ti tam. Kraha manda kwena nga de sinu ngo ngitae ku jao si moteto si ngo mberewa si uche karango manda kukunga kweji a khana keinja kungkwa gudama. Ata hinite Johannesburg si u metro si u ngo ngae kwe ngo muisa nata ana ukurota ji a ana ngo kunga atreta tako mihi kwa kha I kara ana kwa kuji a hiya teretama. Borishi u kheriwema. Tsi kwe he ke tiperi nga de nga he an tse hune se kuka de kwa na ga si tsi he firework ta ki te e jao ka ite video si tsau ka ite te tsam si ka America si Iran ne kek ama dik e ama. Peri nga de sin ga he tse hune se kuka de vete si kwa na hinya dik e e ta ko ga he drama ko a tsara he be ga si tsi he a video e TikTok ki tsau ka ite te ki jao ka ite ama. A nga ti ga sin a tsi he garai hi gansin a Kwaraku a na ko tom a kwe di a ngu tlou tlou jam. Ataka tia tun tzi kwe na trambu mberewa e khung karate ku kuiye te khana dobre khan tzi a ina jao kata di jam. Talfiri bore a da teki a khere nge khawana khatu bore te keke gu XK FM ki tzama si ien ire tzama kuyom.
1: Kim cawole cikgu ya waling ke yalfir ke SK FM tole magian ambung ke wa SK FM aiwi tang ya tang kam ka kin mi yamin are vertin moyo veska pu ai please a cikgu gi kham kham go so manak o yang he cikgu gi ula yang he gi wa di a ai gani kuna kan cikgu gi cikgu gwa kin kham kan dia sinovuyo marinda di koe yang he cikgu gi cikgu tra khong ngi ya gan kin gani kunan kan hi gya kham kham go so ga ke hangula ka ngchik dia ka ang he le ang chik gi ngo ko ni san seven der ta ka ko plis a gen he ta gen nak ta mi chik gi ra chuk gu ra gi gi kin kam kan dia kan hi gi ya organ ko ngi a park lan e khuna owner su gun khala man ngas den gi un a kham ngo ga ng ke di ko ye ke kan khuna ko le ya ang chik gi ta yang ng duma ka kam ke hofun ai den ngi sing gi ya so bi san kan hi gi ya wa kai kan ka gani khuna Berger rechte ayin gulpu ingi ya uwa Exen Society ay gani wangi ya varski uwa gani kuna kwa anteki Kamsang aga ngawshi ka ang hechik digi ya uwa Mula ya ang chik digi takwa anti ni ka kama kwaya En yang hegi ya kali u organisasi ngay kwa hana ka ang chik digi on Yanita Debris ka ang hi agi digi ya kong hafun agi ang digi chwa subisa u Mula ya ang ngawki veta ayya chon gani kunan Debris ka ang agi ya kam kama kwa siwa teknologi ayi Sorry, teknologi ayi gani kunan ke proses yang mas ni gida cua tu cinji ua o semane gida cua tu kamsang ua yang ya gida tau un ak kama kuya gangan. City Power ke Johannesburg ayi gani kunan yi acik di gida kamsang inan tu nak ke akhestes Eskom gyanu ya ta ke igya kham sun u malika ngani kunan kan sin chik de ge chuk kham gezi ai hana ka hu gyanu ya ta ke veta yang hi chik de giya 1 vi koma ka giya igani kunan yi ge ta un a kham ko ngawa jangan Johannesburg metro te ni gyanu ya ta ke khalam ngang ka ang kham sun u ka thisi ka hi chik de giya wa khaw hu ka sin de ge chuk khawa eskom ngani kunan chik de ge da chuk kondisa u I fashion. Gay crow and chick the gear kiddy peri, gyanun, yet a car gay the twang, come a quick wire muscle, yan chick the gear one, firework, yans and gay chuck a wuzala wa. Fear is a gunnikuna kind the gay chuck a thing like gyan, iran, gay gunnikuna quatn. Peri ten a gear quit a gear cut or quick, come a quick, and here chick the gear queer, vet his, like a kunaki vetay, getting our come a coin, can he gear wire muscle, yan hitting the gay chuck a wuzala. Video yang hingga wa TikTok ayawan. Maso yang hingga nun ya tega cik digi dan hukit gala ya ki kula ngawaki aman ngawaki jo aga gani kunan ki ci aga ngucinji uan ya cik digi ya tega gia maso yang ayah jongan. Gek o krisi hingga da toa kam kam gwe sen u tram amonstrasi ayah gani kunan ka ang hei gia awa kam gwe u kang aga krisi kan gia kali u maso na gani kunan digi ga cho wuzala u yi ka gi da tuan ng kama ku uwa chigang aga gani kunan uwa mjang ngom yi ng hiya yalfiri ng ay fasirgam jawala diwi chigda giya uwa yi neri kamja diri giya samjang ngom gi iska FM

Chapelo wa moso nga si gingam ke muli. Wala kom tiki 12 ik nga 5 manita ki kong ki Radio XKFM. Wala kita kom ki wala ki kamim ki gabam ko kwesi program ya gya kom ki chi mu wundila kwenka program. Ka kwesi kantini a ngakang oam ki wala singi chwang muku kwe ala dom kukuma ki kong ki Radio XKFM. Tine atwisa muku ge kasaka ki wala msunga. Chimusing Gita angwa program ki gang gira sa fita ke dura chit digra sa ko program a kala utom ke mulang msunga ke ya chwang

كنت أولي تقدي أولي أنكي ينرغي إسكا إف إم تولي ما جيا قنبوغي جيا إسكا إف إم أيوي تن جيا تنك تم جاكي مهم يمين أرفرتين مويون فيسكا بون أي بليس أجيك جيا نحو تخمكو تو مانا قو يان هيجي ولا يان جيا وقين أغاوان دي أي كاني داتي يان هين خلي من غيس تقدي جيا تشوكي قوين قمكان ديان Sinovu yo marindan dukwaye ya nghe se khoy tumne gya khamsin de kle aga chon ki ngui ya ganki agane kuna ka chek de gya wa jangu ya sing agi ki khamsa u vikko ma mu gi ga kam ka hangula aga chek de gi ga chu galan da non aya gane kunan ka ya divi ki gya ya chun a kuna sing de gi chu tra khwanya 7 de arta aga khon khala panga ko na kam sing de gi de chu gurin kam kan dia ki khala man ngka ki gane kuna kan chek de gya wa parklands aya kunan Onur suku tin singgia un akam ko ing ngawak dan ngke tiong ko yang hi khawit tamani la yang ay ngain ngia cik bagian hoge panggan. ITM kang hi agian ngon ngia teke kano ngi cik bagi da cuke kwa ofu klik tayin ki giga kam sa un kulang agani kuna ke Johannesburg ngasing agi un akam ko ing ngawan sebisakit dan ngke cik ang hi viki ya dan ke cik bagian hoge kunisakan giawa tingka kwe ke Viskapu ay wafu gani kunan. ITM atik di gyan ngong hiyat gyan kulaya ang ay gani kunan artikel ak niyaka ay proses sing di gida chok kumisala ng parlamen ay ngong maku gyan subisan. Partay agyaw kuita ngong hiyat gyan halaman ngong kaya gya klam klam kwa sa uyi ang khawitam ni di gya chun ang viko makang ag gani kunan ki yi ang ki giga sing kulang ay ngong sing di gya tawa klam klam kwa sa artikel ach nihang aya proses roli yang hetik gi kama baitberg ki akuna ge khren sang ge tum kama ko mo sina ki lipopon agani kunan 20 kilo meter kang ya gi ki ngwan thomson aga ngawshi ga sigi ngon ya ta ki roli ang kang ge chik ga khren sang akuna thoge ka kama koen ka sing gi sang ta ki gani kunan wa gi a zimbabwe aga kunan ya gi ge dan ngge uwan Blisa o yi ng gya wa trafiki ay gani kuna gya ngong ya take roli ay chik gida chuki singa koi ng ya gya ngong gya mo sinan ay gani kunan te yi agya ng wa kama kwe tuyan. Tove kao hong gya ngong ya take ng halaman ngong ka si gya sen take wala ng ay gang chon ng say siyan roli ay chik gida ngong kwe tuyan ka ang hi gya kams take kakwe aga ngaw si chik gida ngong vi koma kao yi ng hi chik gya wa sekretati ay gani kunan ke khren siya ang ay kunan. I fasin. Deja, are you please a gitan had a kin actum get go gang hit it gone? Yang hit don't a gunny kuna sit the gate to go one and like a Berlin, going to get hot them come aqua, Brandenburg aya. E kunan? Conosis and agia comes wa yel he tear beer, kyu aye, no ukan hit the game who kunis a gunny kunoqua. Ti kwan e ti de ge tri kle ka hi kri si ti de ge tri sa kama ko kui gya wa la ka o yang he si ti de ge tri wa na ya ka gya wa idan tu ndak ka ko Abdul B yang he khwitum sing ge ki gu de ge tri am kham sang al ngo si please a gyan ngong ha de la ka yang ti de ge o muslim ai ti khwan Om dan hum ye ng hiya ye neri ng ay fasi de gem chawala diwi chik de gya wa tiwiri khapte diri gya sam jang hum ke iska FM.

0: Mungaiset Afrika wi glan u ing ngaya makwa chuyi hewa mahala wi kakwa ngrika hea gya datan hain ngha ar glan u ang e. Takawa hea atu glan u ang e agwa makwa chu ke www.registertovote.org.za ke kolukali tum kamak tum dhansang di kamak du dhansang. Ing ngay ke kawa hea ar glan u ang e apani ngwa glan u ang e ke kwe agi kham. Hung tam hea awa ngay atene pe ngao ngaya kwe hagi glan u ang e. Mung ngwa anji ke sikwa nini ngam ngay agat iya. Ke data mahewa LGE 2026 4 ke November 2026. So, hukang haya ake ang hai.
1: Una riten siyabayang uhe takhono niyeke FM. Tama kwa iska temo ni teke tuwek ama kwa tau fiyartin khamanite jise kwa tau te jau karakwa na ite Reinhard Kulabieka Punda antre unisa kia intam je a sonda se tra isen kwe siki atan kwe iyo kwa tau tonde tuwa asam na sonda ete akadik sesen tuenda khiyili tuenda sesen tuenda kha na tiwa ane soka timi ago ti onyo karakta unisa kia inka urado si kha ati kluwe ti tuwa kwa tau tonde jamata te o ekawa atan te kwe iyo kwa tau kia vina jamasa atada siya kwe tau teke seis irisika tuen jama siya kwe tau kheri agon na hiya kwe tau uruti te tuye derta khasika kha bora arana kwa bora te obori ete ara agon na kono bora so okzame bora so kate ogon na akzam jika te bora agwe iyo kwe tau kun kwa agon sika wakri senta ti bora Zimbabwe, Spani, Scotland FC ta kiyete he Toyota Cup we Kaizer Chiefs isinde khasuwe e kha kwa te sikate kha gwene Ricardo Johara na Rico Maliti ta teke avasya kwa te Kimberley Studios oka bora he kha asan. To uchaka we senra ti Reinhard Kulabieka Punda ta na tuen tuan atonde kun kwa sam na te anakwa hi sonda yili gwana mkhamandela nkwe ma te ha kwa sesen tuenda khiyili tuenda sesen tuenda khan tiu anisoka tikia inkao ngita atkawune sa kia in sonda tuwa kwe tau tonde nga ko am tuwa ti ka te nu tuwa ti kia va te nu tuwa ti ama te tuen karakhan karo hen tuwa te de kwa kwe tau kwe tau mu sonda makite ku kwa gore tau.

0: Ke mtsa wa le tsi ya wa le nke tri ngam le tsoma di arta khmanita ke wa le m tam tsa wa lang yang he gya wa mtsa dri ring ngam ke wa le mtsa gya tanga te ti m tsi nga ga o mtsa gya tanga mtsa ngam ke wa le ngya wa ngang ka ngya sporting ga ga tsi ge ngo condition te yang gya tanga tsame ke ngam ya mi ar verten moyon tsi ko nga ya hin ge ngam o mpumalanga e kane khuna ngale man nga sa ge ge ngam to ngala qo ya ngka ngya wa ting ha khwe kan tsi ge thon ngal khama khwen hisin agya khamsu a plisa ai gani kunan ki mai flava ai gani kunan sing ge chuge tra khoya plisa atine giya kham kham ko anno kang ngwa to gen chig ge chu wana la qoya ng ki chang si gan chig ge ng klen mo ai gani kunan plisa giya ku ita nu ya tri vi ko ma qo kan ya giya khamsu wa chang si gan ga kunan kang he ngao ge ngo tin ga ge gani kuna kwang ka ge please am ga ga hen hal mang sin di ge chu ge wana kam sing aga ngau shi ki la ko ya ang sing ge ngang ha ti ula aya ti ya ti ya yang he ge wa chi khang ay ge ga ngong khong ay chi khang ay ge ga tu on ki cha ga gani kuna sing ge ti wana ngawa ya roli sing aga kam sing ka he roli ki ke chi ge chu ula gani kuna ko he ge wa en yini aya ko khunan Please atine gya un a kham ko ngaw ta ngang kang hi gya kham sun wan dar ti hun ya ang hit gya ong manga hun ay kani khunan ke yi ang hi gya wa kar khan ay hana ka hun sen lo ay gani khuna gya ngang ya ta ngam khala man ngang dar ti hun yang hiya mali ching ti gya kwa dri honor te sin ran din a mali ching sa sia yi ti gya ta kham sun wa technical ke tial kom ay gani khunan Drin fiar tak nga kau roli kube kau si gian ngang hiya tegin kaleman nga ya udak di gian ngwa hufun ag gian ngang ki darti yang sing di gian cuy wanang nga wayan kang hising agi toa kham sung wang kulaya ng. Tung hmm ay fasi. Kharen si ay ko makaut dumina ag gian ngang hiya tegin kaleman nga ya kham sung wa zibabwe ay gani kunaki kang hitig di gian wan. Pritberg ay kharen si kunaki musinan. Roli yang hitik gi ki kwa gani kuna sigi singa 20 kilometer ay chon nga sesia ka chit gi ki divya wala ay na e chon nga sesia singi a khamsa khren sang akunan ka ya a chit gi himo ga ki kawan sibabu ay gani kuna singi a khamsen ta ki khren sang ay gani kunan kang heti aga ngosi chit gi thoka kunisa wa ya gani kuna ngai kang aga gi ga chu o kawa un kam jang hum yi ang hia tuwe diar dak ay fasit kem cha wala duma diwi chik de gya wa sibiri kam te dira gya sam jang hum ki iska FM
1: kam me klesi ka tuwe ri ama gu drin der dak min te zin gye khwani te khiri o bori e si ya nung si bori ek tu ya go ti monikan zunga kui kham puma langa profensi ki So nisa gyawi ko te ko kwe kaw ku a mei flawa da kiti ngawi ki tesna ki o tim. Bori zi pori sanaga kwa aji zi kaw kwa te kwa nu bori akana koma ko nga kwea a si oro ti sasak a o nga o a glen mo da kiti ki. Bori sa ki zawa ku kwe na akana hei sasak a o ki kano tiang kamaka nga a ku kwe gyawi ko a pori sanaga kaw nu pori sanaga karo kiara kara tim. Koma tung aniziki. Desena dinumborongai am a gya oeko hahe tia gamziki ama kwena a kre am no tano tuna tuno tuna tung kano hu dainta. Frach moderzi gam gara gya o gara nesika in yenta gritim dauta kumki te hota di. Porisana anga di kresika manga wong mitru aniziki. Kraha a kha da din ang kwena ketle gita kisen kwena khudzia tsega kata. 300 days in randi saisi di paro a khasi he e nyameko angi tsega kaisa kya itinu tialkom ang kwena nu eskom ki zarup aya kona ki kwa kaita. Drin fier taha kuri frak murtere kuru alko kwe kwa kara khuiti mborunga ki siyako ufak e ki tesen dati nka o kia ingara zao ka ita tinyadi kia ingara zao ka nyanyo kre kre a shwiri sena te ki. Te borisi kheri oe. Kren siya mandakun ang kwena anga kate Zimbabwe sindeta zaruk aizi khazi he ha ki kuizi qati si tlokwati bait berakhata qite mosina khrens posye khasi he e sika khanya khata zauzi ha ta farak moder zikya ukara 20 km size ya te khata tiya iria kwama qamata ke kha kwate khusa ta khana ji khasi he Zimbabwe anisinza swiri sinata how to do this client or no say that thing ka o aka tswa gara gota no tse sika tshu ta ding how to go nam ka ga kwa ta ke ding aka korono a ji te go nge ke guta e te tue ter ta bori si khere o tam he u sika si ba ire si ya ko manda ka tse sika amati kwa te bori ja te ko mango xka fm game.

107 uhe tahono niege FM bengi cela tate amawu uciya mate ncancewune sakhe teki foifwe kama kwet when 15 khamenete je se kweta ngiye khwano to chaka wesen rati Reinhard Kulabeka punda tsheisen sonda tseso xa weqwete ya ha chwade munu uyiso ka dengxe kya khwanqe ne teo uyinqeso oxa kuhede xa ikuchwara ha teki ancewune sakhe ncamje achara ha teo jawu tseje te abasi kona te mu jawu tseta mite kho ntaga ke camje ka to te o tray khong ke ukhede cha obeta tin changge jao a wonge ukhwenu ke camjika ina mo chao jao esiki manda esiki ndewe ti hiya kwe den sta han esiki ndewe ti hiya ku kwana cha ma dau sika cha kungure tan kun cha jao kha kun khwena ta ma cha a engande ndewe ncisi ka cha hiya ku tan ana cha swere mante e karati avasi ya khwata nce go tsi a di he ta di nce bya ke so o se ke ne di khrika da dim kwa re temo ke tsam tsi ka tsane o nyo kara tse o ne sa ke a itsang ke o khwedi yo tsa kwen he ke ya ga tsweno tsa tsitsi se ne di se ka teno tsa mu ra tsa hi ya teno tsane o nyo kara tse o ne sa tweni tsam tsi a nqano tsa xa e go tshwakwe no shure e khoraisa na go ti kwa na tsika ti ane so ka ti kara go ha te o tswana shure a kungwe tena a ba se ke tsam tsi ka shure tsi am kona e tsa shure a kungwe tlonke o khwene kwati anje sine iceberg ta mite go mitri e tsa ke khasa ta iceberg ta mite go he tsa koma ana tive go tsi a shure khorena go yo mitri na anxa ma ti tsa mtsika tsuno tsa koma ana tive veskende a tsa koma ana tive african tsi tsa koma ana tive english sike tsu go tsi e swe sene ti a classen so o tsi ke tsa sa ti go tsi he iceberg ke tsa a so ka san e sike twa go da tsa mtsika tsa mo banxa go dimitrate e nxa ma di nxikiti sa di nxite e kara go jeti hita akora jika ke he tsamtsi ka te mo na vya ke te wote no te qutwe anqomga a dza o tsi xhama ditsi am te nata 20 kara go tao ke en karita te xa e kutam tsuno te e kamtsi ki tama kona te e ka da di tswana tsi e dina am a shonda tsiki yan ana e muta dza o tsi xhama ditsi nta e kara gana ko ireta a jiti un e kaus o ik e jite mono mandela ngwe gwana mkhate ha khwantse he te kingi eti tamano ne ngwete ana kwa kha yilita qite matsam ka sa ngwe ma o geste si khuri o sa ngwe ma september ma te si o tuno te kho e gwe e ko ta o ku tswa go ta o ta qite kho e ra bana ncitsa mjika kha chuchuwa te ki ya ma ko ta o nya te tamatika ya kha swe go vera do sike a jite kwa go ta o mu go kone guru o ma ncitsa ka tsantse o ne sa te ki ngibi ngibi sene kwa te kone tsa ba si tamate muno te ge ke ya kha ya theng a ma ko ta o go mo ta kwa na jika eno ke ya ga tshutshum tamate dum sa khama te tama a jite tshurwa go be te de kwa ta o mu go maki kwenye te go ya kwa ta o kontsa aba se tereta

Ona reten seven o he ta khono nyege FM mate a Donald Tite ta tsiya Martin te a ka te konge ne 5 minute te mone se kweta o teke e ya go a seis ire se kweta o ka ti sane te Reinhard Kulabe ka punda tsantse o ne sa kye sonda a ntse ka o shike nya mata bora tsa mete xa e go tshwara ta Kimberley studio so ka tsara ta bora ya kweta o gerina ke di kebe na ha no tsa me ya kweta e qhuwa go nwe ti o ane so ka timi ya go e tle o sene 20 kara e ya go te gabana xa e go tana ka is gitoti ngwate we twa kuyinxexa ekusichwane abasenza ucene ushure inxiyete xhamanqe ne dixha kwencam kunjino teka kunji dimuwa hajite uxa ekuso ocajike diwane soka timi yago eyaho texa ekudala.

0: Ulertin siya ngayon ng bungam tagiasang kaya nchawta ko ay wala ka giga kamtang hoda atita na mtagiang giga kimbili kung kuna titang hoda kung ka ya wa reporti ang giga ya wa bola kung kuna tamtagi dasa tamtagiasang kaya wala ka giga kamtang atita na mtagiang giga kimbili kuna kwa Tania Suwete ke Desiree Kachoro tatan jiwa ngayon ulertin siya Okay, niha.
1: Ya tun tun bunga ya kami gitim ba mi katani ya swete dam sangwe la ke kami ya sporti wa dam bunga hey kama kwe bunga hey kama kwe ke msang uaf kun ungede ko misalaka wa dame ayi bula mule na mule ke da ako kwe dam sang kala ako misalasi am sa vipanitsa sang ke ak nita mwa Algeria sa Senegal ati ke bula ke ako kwa mketi madam sa vipanitsa sa tin manita gede kanwa sang nda bola tane a 0-0 atike vipanita asa nge kwa kwa nge tumtumka nta msa mtoy gede esim e geta ke nyu kanke wa World Cup ugani kuna dam gede esim ke Spain gede ku kopo dam sim bola ka gede ako misala dam sim u 16 akheste sa gede afa atike panin nga mwe kwa taka wa dame e nyu da dame kwa panin nga i gede gede kham sim ge nwa ke yin ma kwa ki ndam sanka Senegal sa Algeria ko kwa ko dan si Kenya sa Maroko kha bike ta akho kwa ko atike nguke kwa kwa mke kwa ndam sankula ka kisi kam ke ke wana msam bola khang khang ha teke de komisala msam ko mke a wana wa ka kisi mke ta angum ha ko am sam vi panik tu tru de avasi tai khama ko angam ke a kham sang thame vi pani mke ta asum ke Algeria gani kuna msung ikipa as number 16 Yamina Firi Akasami Sizi Abeti Siwa A Mogat Yalfu A Lina Tolfu A Ajab Yardin A Bendras msung 17 A Bina Twinda Amira Damsi Twinda Alana Atiki Kiki Abasi Kwa Damsi Mpula Timbu MG ahana wako da msunga wa life crossing msung tete zuka wana ya mduke takwa hana I na msung ya e linika wana hawike taka ahana diwa zuta msung faye babua fal ndia diop sau ndia shane drama fall eke awa ayina Senegal with ajiba kale kwa kumagi da sika manina wa Juta kitimbwa, juta Desiree Kachoro da msungu. Stasi kuna mgeta asinlini. Atikika ge kwa kwa mge kwa na bola tena 0-0 da manita atintinga o.
2: Oui, nere ko ke ko kham te te me ex ka e fun at in seven on ya ke chemo de ko no che se da ya msina ka di chemo de af kon ta mi ti bore ga ko bore he ga ko ti are ko kha di ta ma ya de hu na hu para ko chemo de kan ya apa chi maroko ka khe ka e ko ti kha ji e o kiria te de mo de kan te o kiria na ma na ti ka ko ka ko e FIFA World Cup e ngie ti on do e ko zigi te mo de Spain ko ka ko e copy e ku ya ko aborasi e ki are tsora tini nne de se da yam se na khati te mo de hu mu zi khaba na khe ko khati de ko zi ka e ko te ga ko bore kha zi e ta ta ya ma ro ko ka khe ko de te mo de bore de ma te se de kenze ko ko da han wana m ka sa ba ta ma ta ka ko ta ve Dia tidak meminta dengan dia, kalau dia mahu datang bersih, oh ki, dia mahu ada kawan, ki apa nasi legal di nama nenek kasih, ia lekat anda apa seneng kata ke, kem tu ikam kek dedim kek ruke kuziyo yo kom kek kuziyo kapar ikin sana jatuh ki kaku sam, kam dago sam kam dam sika dia mahu fuk dam sika nukai dam sika dia mahu ada kawan. Dia mahu ada kawan ini kasih, oh ki dia mahu tek tau sama kan, mak ayah gue dia mahu kam kazi samwa de zito ke sam kha gon tyo kho e bora si ka insina tenu ku kwa kam ze sam ku kanu platform den studio si ka kha ku kara ko sam kha ko so as sn ku sa kam ze a te o pa ku kara za wa ten ni ka me te men ni kam ho sa kai ko ra sa yam ka wo kire de group a an zan te men te se da di tu ka os ka kha maroko is a bora ka in za o kris na ko ni ka se ka te maroko anu Senegal sa ka in za yam se na kwa ni kam ho sa kha sa ane e wo kire te ate mari ko ngutsa mo sa tswa o krize kha sa za o krine ngye hi kwa ku di ziginu Senegal di tsana azi Algeria ze winner nani che ko ha ko munwi afkon yam se na ka dingu kurisi na ta e kara kha sa o kresi khere gore na o Senegal ze kha zi winner na ko ngi ko ze kha zi tsho tsho ko ngi gore re na Algeria ze ngi kuri e kha kha sina ko tsha gore ndi ko kara ko tsha ke platform 10 studio sika.
0: Under the sea, and the above the guitar and the group of Kaka, open look at Kaki, Taki Sanga, Kimberly, Hingway Kong, I'm Taki Kangaya, Kangaya Kunisella, the Qua Quick Clock, my own, and the sea, and the Rakita Saga Crazy, Kangaya Wa Bolang, the Mazgawa, the Mechanicuna, Okay, Jagi, Quiet, Chukam, the program, the Quaoka Giga Kam, Jagita Kadudana. Taking the water and walk a critical gay about Bolan Gang and the Mikaki Co at the Kikwe, Jagia Kong Japrohram, Kik and Seneki Komasi, the Mazim Japrohram, Jagia Sigamak, I will say, a guitar at the Vikinakun and the Quad de Viki Fella Hide, and the Gate de Viki has on 98 and the work was going there in Siva, and okay, near Adam Jagi and Gretting and Wa, the Fitaki Co.

0: Okay, mina pondo ezulu ikhoza sutu Paulusi tadange ke ka makcay ke tindu takang yakwathi chwanghe thwe kuke guni take guni kwe guni ke guni kwe guni guni chu guni chu guni chu guni chu ta kasing hey tanga wathi kang wale chichi ngaka kuke khaya ya chuka gya takwa kwa thata kwa ngka chi ta ngaku khabu kwe ngwa ka ke he khba khwa ma chimata kwe ngwa wa ma yama gama kula ka te ta akai khoe tu akai ma khwang lo te ba un shung ma tu ta ma ka ka ngwa sa khwa khabu ya ka nga kwa bang ka khu ka sing ya kwa a guli ka ke aba si tu ya ya tang khu ka no ta ka ka ya ka ma ka tu tu ngwa khwa ta ta le ke chot ta ke an dwa ta ke gu ne u kwa ta ba o ka gi te we un ta ka wa ga ngo ko ko ma ka ga ma tu an ba ta le ka no ne ngwa ta ku te de ne we chu te
1: ka wa
0: kula kundo kundo chua deka ngaje deka ju kuna sika ngai kuna sika kama kwa uke kwa yake ngai kuna sika dama kadu bitwa tena kau ke kai ke senta ke ngau genti ukoto tena ngai kuna sika ngai ngai tena ndo ngai kama ba ke chua kaka kama ndo ngai kau cha de sika I will first take care. Oh, wow. The cup will be a little bit.

siri liko kaula pau hatam urutam khom ama muwa abe de khwa twa hi ta ha re ta aki hi ya nwa ta sa ti be hati khwe si ya khwa ta khu twa na khu ko ata ku mu ku mu ku mu khaba na si gyae ni jati gyawa te ko khwa di da sa de we si ui kama ko to yoga aki tan ku no kha twa ti ya mu ate am khami ham si dam kham Khabana singum sana kukuk oh dao kya kum iyo kata tuwa wanate. Oh kuno siliwana liko kaula pao nungu. Kuno siliwana lina la salumwe. Oh kuno siliwana liko kaula pao nungu. Hiye. Kuwakwe aki ya kwe kana tuwa tenu ataka taka kawango kakarma yae. Ya kwe am kawango ma. Ai mai ama ni ama ga ya go ta go no mai te ke ta sa na go ta go sa ta go ye ka ba go kya kya re ka ti ata gyao do a ek ka te ti te si u hi ka me kwai ko a ki ku no ga ta ma ata a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku no ga ata tsi tsi tsi ya go wa go ite ta kwa te no ga na kya o na go ya na ai ke Kana yano here here, am koko mkiarem iyo kokuwe mkaba matiyo kukheyo am iyo kukuwa ma. Ko mkha matan, koko matan, ko mkha matan, atatiyo hiite. Aka ya gyara huyo kheri na huyo akidamasiko nga eye yinko kwe kwa ko yate. Taku tkoi ko manita isa mkresima. Taku mkha tuwe muwa a, ima koko mkha ma, ima koko mkui ma. Wai kau kom kom kutiku mungkulib kahaya kwa nita kwa kuku inyana kwa kukoro kun wai hera ta koro ngam khuji takunu khasi ya kumusan kwa ati no ati kowat taku khaba am kohom kato ha kiba kwe kwe ya kowe takunu am yintuwa ta nguim teitim a omote ana akit khanu jiwako Tuna tu amahinya ko tek emkhama dashi dri tuwaho ta khunu ga twa ekla te kem sam khani ai goma se jakuna khom kwa te ta khunu ga duro khot asa ki kwate nu ataha ataha ataha ta khunu ga sasi khuwe te ga goma se mka karemka ga ta ko twa ak shudi na kwate ni tiya te ga sa sa khwe kwa kwa iya te sa ya e aki twa sa ya te Tuare ini takwe kukha. Takunu khai. Takwe kwa teman. Eh saw ya hiri. Tini sam ning e ya ti. De kuse saw ya kowa te kema. Saw muwa te. Ti om oki teko. Ti mkai mkwe tam yoyo kuwa kukuri na kwata. Am saw muwa koko ta saw muwa te ma. Koko be. Koko ma. Nukwa mtra ma. Ta ata te kwa hiya amu kumatiyo kwa jawate. Karu ankai kwa unwa kwa mga kwa ata te kwa amu kwa ata te. Amu ama si wanai kwa yakai no ama te. Te kwa taye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tama kunya kwa. A sao purane uwa kwa no nganu sao kunya kwa. Ti mkai makurina kwa ta. Gine ya titoma kwa te. Ta kwa ata jimata. Hiya ko u sao khaba na sao u uwa go no u sao hiya ko ya ti tse a ta ko sao ki kha ta kwe a ta tse ti ta khunu ya kha sa ta khunu a ta kha kha sa ya kwe uwa go no kha sa kya re sana ko shi ta kwe tse a ta khunu nga ma te ham jim o kha kya ta khunu ha ta si sim jim o kha kya a ta ngui ku yo kha Hak ui khat oma to si ha kya e kwa ko ha sao. Ta kwa ko sao nuku. Ta kha tha ti sao kwe nu. Ham kwam ti yo aha dama si he. Ti ya ko ab jim kha sim kya re om ti ha ka kli se nu. Ha khoru na ko jew ti. Ha po ta jiwa ko mu am ham ka kom hiya to ko je. Ta kwe ata nga ma khwat. Ta kwa mu kha sa yaat. Ata kha sa se ma kya e khwat. Tama ake gwi man ta hi ko ti ko gwi man gwi man. Kwe ake.
ta khu yong ut i ta she kai tong wa khu no ai da ba she tong a ti ko a ba shi a ka no twa a ka ye a tri a tri ya ti ya ko wa te a ta mi ya ko a ka khai a ka shin ti ma no ta se shu ka khai sa na te ta se a ta here ta je wo ko mo no ba ma te ko ma te ka ti da ba she ye tu yo ma a ta hi ti kha u u wa khu yo tani ko uma ata khisha na ho ga ko ka karo u i kobe ma ti ho kwa na yo tu ya tu i u i ko tani ko ku wa khu shi a ki u ma shi a ko te khro ge ro a da ma shi ko ka kwa ka ti ko do ka te mo ma na ata yi na shi no an kar khu no u wa ko ga ji sha ya ti an u wa ko u wa te a ma gwa ko ma a be ha ta ko shu e gwa Sinya kheko te khoro te khu khere na khunu ta ko sin e tum kwa nya ko sha ya tiki akita na tenu ata ya ti ta khun kha ta ko tle to ma khwate asa ta khun am sha ki nga khwate kya u ka ta ko ma a khara ka ki tim cheu ta ko am asa si ya ko ya ta khunu sha te ko a ama o ka ti ta khunu sha u a ai ko ka ko ma ko sha u ta si ko te ko sha wa khu ikam ata ko khasim aya kho ta ko am omke oi na na na na gwa kho iko khore aka ya ni sahambe ta ko shi gan ta da ma khane khane khane khane cha je khunu ta ko ki ya ka ha kha sa mu ta be ma mu khwe ha mu ta be u ta ke a a khwe ta ma ya hi khwe ya ya hi ke ti kha ti ana ha be kwe kai kuwi kun ta khani ma hiya te ti ko shi khusan ko khawana yai ya kai che che kha mu ta bere ti nu khaya a to ana ve go kha he cha go ti ya kau kara hidinu ma no ti a ti a to a ve ti cha ki ko ma ti kho ye yai ke a ka kara ta ni ma ti mu kara ti mu e ta ko tswe kara ko ma gani ma thara ai hadi je kwa shunwa to ba khuwe kuwe ni no update ma ni sha ta khata ko shi yako anja ya ho ta ko e gau kai ko gau kai ko gau kai ko ha ti ko wa gwe o ka ko e ku khwe ya ka khoro kha yo wa ka ta ko e hi no gya ne gya ru mo thora ra gani ma thora ra ta gau kai ti ko khuwe to yo u wa ko u thu kha twama kya we ko yaelo kha sa de ku o tui ma na ta ko isa twara ka mi msa ta ku ko twama no am a tia ko tsai ba ka tshe ta ku khere no yuko a ba si kha ko tie ko khama de ko ma kha ko e ri ku ko to me hi ko tui ko ta ku kha o ke ko ta ko ta sa na te sha si o ro ho e ta ku ko sha o a ji a sha we Trebi trebi yo cheu ta ko ye ko tsai a kwe ko ke hita ha twa si ha tsa thuri ko si thuri thuri na khwati a na ko ya ya ka ra khwata che che kha ya ya ka ka kwe sa na kha a ba si ye ko da tha bana ko kham ti ko a ka ta na kha khwa ko e ma tu bi na khoe yo ko e ma ke ki ko da ro ko ku ta tse mtsa di ma ya ko khui sha u a ta si ko ya go a ka khuri sha khuri yo ka to khuri ete titi o mu ma to mu ha be khom khom ati mu a ka ve a ta nga khu ko ma sha ma sha ma sha ma nga ta kha yi ta khwe je ko tsai ba ku ko ba kwe ko ha be kho a ta hi a ta ka tsa ni ma ya ko twa ba san he ha o khuri na khwa ta khu na kya se kha to he ya we ko ti ko nga ha ham tu ma kuriete ne ya ya ko iha ku ya phere na khwate be ata tebe tu ra tsam ka hi ta hi tu ya ko eri ku ka kaisi khu ya ko no ate ti ma ka tu ngi eri ku ma ja pa ko sa ti ko gem sa ko mi ma ya ta ti ko ngi ka gem sa ko mi ma ya ta kha ma ya wo khu ita kha ante ko khro khu khuri at ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu be be mo ka ro ka ro na ko ta khunu kham ka ku da ma si sa ka khwate ta khwate no khana ma kona te bu kyare ma ku wate
mara kurina we kham ditago bteu ni sa tsa jao kha ti awa khuate

0: manite fada manita aya msinga ngiqhadibiti ku owaphola athi ke bhola ke ke ngicoxe ngumkanda athi baqulekwa akuma
1: tie moate khante ya kha bori sikuri otsam sikite mare nne he yam sena khoe ga ko bore hu na hu ai ko hati te a okri na mate tsam sikine te maru kanu bora sikuri sikite ya hanu alzeria ji te maru kan tsam di bora khaji gyam sika ka kara no senegal ji guanam ka ka kara ave khaji bore khaji okri na sikine te maru kan yam ka di bora alzeria ji ka kara te khaji ei khara ko kya wana ta penalty siki no khaji kam ka ka ka khaji ka kara twa di minute se ko e ya khade ki khaji ago he enoma senegal ji tema de kan khaji giam si ka noma ta ver kem ku kham te te tema garo nu na ko te ker ko kom tema de guanam ka te se ta twa kam ji e ya khade ka si ka si ya ko tin ire kam te yo te maro ko sa bora he ka inza te mo de akam he ye to ko ma ko tinu abore to ki kha go sam kha sam ke si ka ku ka kon tema de kwano ya ko Senegal sa bore Algeria se khasi khuri otsam gi ante mar ko ngi bore he Algeria zi ya wina na Senegal zi a tsam 0 se ka tema de kwa non si ya ko khasi khir otsam ye to ya sa ko khir nan tema de ngi kha tsam ga tema de kan te se ta ya msa ti ga ko bora ta ko tsam se gwa nam ka te se ta ku kwa ko ke nza ko ti na khasi tsam ya khiri ta ti ya si amito yere ko khere gon tema de kan pendi bora a yamse na khati te se de ke se ke yamse na ko ka ko bora a ke se na ti no a bora tema de kan ga se se ke khere ko spain ko tsuwa ko nge ti nge te ko ma de kwan af kon tamia te ga ko bora a ga ko ji hu na hu a e ko ya ko tsare ga khati maroko ka ta ko nwa tsare ko ga ze wo kre tin tema ne te se da ya ko group a zi an se ka ya tsuwa kho tema de kan algeria zi ga si gam he senegal zi a tsuwa ko ni te ko ngoku motin irisika ndoda ikana marokwisa kenye sabore kaiza teseta qutu akchame sikunga ko yenu no abore khati mandukan full commentary ve report ga abore te batoki sam cham gako sa cham di jama ka chago hunda makana khwedemka garo nuta ku kekho yoyo koma kha ngoku musupina ko amasa dik ei cheka ndoda ikana ngutsa ugeko bore huna hunzi dikai a kukriate khasi chame sikunga ko kherito yo siya ko kheria goreta no ti khukara ko khate Platform 10 Studio Seeker.

yam ke yam me sonda ki te kala ti ta te ti kana kwa te na te ya khabana kuwa ko khabana kuwa ko ya de ko nan ta miete chanem kuya ti khuji ti u kre ke wo ko nan tinye te chanima ti u ka tsaka go ko nan tinye te a khuji tsa chanem ta ka ai ga sa nga a ko na ki ker ki o ke kana ko to te u yo i ka ha o ko ro san o to chanima ka bu ka kham de to de kham ka ja hambe di ga kerke ma mam di be kerke tsa ya nu kwa rasen ka khata kenim ka kwa to na ko mu an u ko man na da kenim ku yeter ma an ga gidi teta a go ti yo ga tsa a ba si tsa de ke na go kenim ki kha ko re ko nta ma tsiye de tsam ma ki tsa tsiye de re kenim ku ye tsa kha o den ko na tsa mu tum ki tse ga ke ke tir tam no dita ma ga ti toki priekete kwana ki to timu ko prieke miye tebe nde kwana cha tre ka ta kota cha kui ganga wa gamut nga ta ji kani mkhube a dite te ka nga go a lapra hinda cha lapra san mte ya nwinu hinda te lapra san ka ya kanja ti e trao ti o kuye dem ko ma ti o kuere tuye dem ko na ti o tita tu kwa nwin ko na Tieta kia kwa tieta nkwana Kwa la kante nkwana Ana timu ti Nako timu ti anhiye kukuzi Khatoro kate khaya timu Ata za kia nima kwa asen Cha mpotlo tima cha gui Cha kwa ngu cha bebele Cha kwere Cha ngukwe ngabe La prasu nkwunye tina tete Ata be kia nima cha Kia nima cha ote ya kia urkwa Cha kwi ji Cha keke ji Cha kumka ji tsao kyara su so so ka kenim ya ba de kona ho jikui a ho jiko ka to de megwe tabu ka kenim ki yo ka hinte tsoma en hi yo ga thoma de de ki de ba ka de ga thoma de ki de de ga am tom de kona ga am tom ka de ba ka de a ma de ki de ga o thom si kona ka am thom si zao de ti kwa de kwa zao tai no ho jiko ka de ba ka de Come to an atomic and don't get amen. Commander to a dot, I'm got the Kumpuna, no toma, and I double quit. Into a dear Susan, can my cloak come a day, Amoano, take care of a canima arm.

Bunga bunga ngongyo kamakam getsu se se he kam wanam he gyatsulu wan Nelson Mandela ya ngom kamakage kam te timul namuka kamosa tikima amukakwe ke South Africa ngwa dumelang khotsong tobela molweni abuseni sanbonani ndimachironi shilo chile sanibonani gudai khoyadah mbamba moro kamosa taligala kangya South Africa rakamkwa amakwe bunga ya platform dinwi kwa aliga kho nuiswe inkhang hanati malili make gya a ka sinkro mhotkhang hatagi chike Nelson Mandela kwe hanakrom getiulo xka fm tsamandwa kwa aliga nc tenqwa gya hanati make ya bunga ingya platform dina Tikwa ngong kakaya SABC wi hati tatia nam ngom kika. Kasang agyati mangwe o amatuti. Aikama lakwe gomiti kaya kamandua. Manti o aikama ndua. Tikama kakondesa. Kakondesa 20 Yuli. Fridaha nwa chigwe. Ke 2012. Wala ka nga watiniri. Ati uke tibirika fa. Da kamandua. Wa mti kama la wa. Nga uwa nwa Nelson Mandela. Anke chulo ki. Aya ngom kamandua wa 18. XKFM kake kuwa kake 20 Yuli. Ong 76 manita sing ong ngaka wisese.

0: Nqeska seko ta teki yalfu xa mako dar tax manete xoze nge ka ra go ha te sport ko ranja ata gona ke ha ka ta tin
1: te mo ha te khano maroko kwa maroko zi guana mka feri na ta ke tin ga zi pende te mo dokane kenya zi ka kara ta ve guana mka giya wa te xo a ga zi giya msi ka ka sa ate mo do kan tsa mo sa ki e ka se ka a va si ya ga ta sa a va si ke e se ko khoma ga ga ta giya mi tsa mo ka te mo ga ka ka ko ku sa se ku be ku be ka ta te mo do kwa no tsa mo sa te mo ka se ma ke ha ra sa e ki kwa a te mo do kan a te ya de tsa mo si te mo ko maroko zi giya msi ka ga zi bo position e te mo do kwa no 56% ta khone Kenya zi 44% so te koko de masa Asia Maroko zi se go qhomo ga ta Kenya zi ka Kenya zi ga tsone sa ga de ga ga zita ma ngorothe Maroko zi a te maruka no no Kenya zi ga zi kone e kia bana da tsui ga sika guana mka ga ha no Maroko zi wo ta ve ga zi giam si ka kone te mo di khano total su ta ya qam te mo go Kenya zi ani sika wo sena ta ve a zi mama ta ve no Maroko zi ga zi ani sika te mo tri kere zara na ta ga zi giam si ka ta ma kunza be sen zi te ta te mo go de ga ng su kunza ya nngwa ka re group A ko ane sika tema de kan kha sa ta ma tlhoko ga ta gia wa de tlwa angie ko ka sa tema Algeria kha sie tlwa ko ke ya ga ngie kha ta seniga khedi yo tata no tema de kan Maroko sa Kenya sa bore Maroko ya mkara tsana kha ta tema de kan a ta kha kungwa ko sigire tene Kenya kha sa tema kha khere ko ene Maroko kha sa tema a ba sa ko ke enza kungwa ko ni tema de kan u te sa ta di group B zi kha zi he a ba sa ko e wona ti tema de ba yana zi Tanzania zi se ta kai kuda ti khazi bore u sikani group A zi wekira de tema de tam hu sa khasa e wekina marin tema de kan bore ten ya mate Maroko ka hu zi ya kare kha khwatia e ga go bore o kira teto ti khasi tsa mes ya go di 16 de August zi kherinu a wina te nwe khasi e a ba se ko khasi kopi guya ko kia rego
2: kya ga masikombola manita afirin 7 ta ke kwa ndam sembola tane afiri 0 athe phola ke kwa kwa msebola nwa maroko ai diqinqi ike dawuzala xhama kho ke bola am ya khamsung kulati chika mje ke wona ndam sing thi kwa kancinci kona afiri ke ne whatsapp site yanqeki yakula ke ne ukhyang ni khai ng 14 akenia athe ke phola ke kwa kwa ndam sitinzi tinzi qokune tinzi tikwa tsenqe ngiswe ndam sekine wi IFF atike qala bhola ke kwa qom ke kona mgeda sing ke group states nam sing se a khamak asing apindya nga irste heke tibide msing ti tkona ying si get angwi ya oa knock out dam sing ka apindi tuwa o akula tika angi ke oha group states heke kula tika angi he a o angi ke akula dam sing bhola ka gete komisala qayam sing yerste groupu yingigi ngi bhola kha Algeria sa Senegal dam sing Algeria no khala gite vine tibe de groupu ngi group A Maroko sa Guinea dam sing Maroko afiri ta Guinea a 0 atike bhola ke kwa kwa dam sing kanqa ka ehem ye ya qama khweki tsimbo am sing mgoing ngi khama khweki stasi ge dang odi am daga nga ka bhola tane tswefa da so ka wa tsimbwa e he jwa am igi toto sila msetuma ncinga mdiwita sika maqeda ka mangcodiwisi ka wisisi da hana Marquez
0: ya te uqamsi bora kweke te kana ha khiri khiri nte tika tikanqe usa dangi tamia gwetani ngongo no Desiri akachoro ta te susu na maha te u bako bora si kweta kwe ha hente sika hundam ka no kwedam katasa te susu na maha kota ukeja kumwa hano tsam nte sika te muni yalfu e kamako baina baina fifan dar takmini te kwa jengia karakwa te ki tswe 5 ntora ho mnete jiberna ho ngwe kutong tita te utwa ko daraka ko jim